0: Well, missionary Lenny Fontecha is in our church yesterday, and he challenged us once again about the mission, and he introduced his mission field, the Haiti and the Dominican Republic, and it's a blessing to have Pastor missionary Lenny Fontecha to visit our church and to give us some info about the mission. So he speak about
1: fulfilling the Great Commission yesterday, and it's a great blessing and encouraging to us. At na mention ni missionary Fontecha, Pastor Fontecha, yung kanyang unang punto ay energized by the power of the Spirit. Ang Holy Spirit ay napakahalaga sa ating buhay. Hindi na nagko-convince sa atin bilang mga mananampalataya. Ito ay nagpapakita ng pagkilos ng Panginoon para yung gospel ay makarating sa mga tao. Alam natin sa Amen. Book of Acts na mention ni Pastor Fontecha na yung mga tao sa na tumanggap sa Panginoon at dahil sa work ng Holy Spirit. At napakalaga that we na mention po niya that we keep praying para yung Holy Spirit ay gumana po sa ating buhay. Mm-hmm. At sabi niya, for 6 months, siya ay nagpipray sa gabi para lang maibahagi yung gospel at mag-grow yung kanilang ministry dun sa Haiti. For 6 months, at makita natin yung sa magitan ng video, yung blessing ng Panginoon sa kanilang ministry dun sa Haiti. At sabi niya, evangelism is our priority.
0: Amen.
1: Ang priority natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. At alam natin, before the Lord ascend sa langit, ang kanyang bilin ay go ye therefore. The Great Commission. Go ye therefore and teach all nations. At na-mention niya ni Missionary Fontecha na yun yung ating priority bilang mga nanampalataya ay maibahagi yung gospel. Yung soul winning. Yun yung paulit niyang bilanggit. Soul winning. Napalga yung soul winning. At para sa kaligtasan ng kaluluwa. At na-mention din ni Missionary Fontecha yung example of generosity. Napaisip ako doon nga sa nangyari, sabi niya Brother Carlo sa kanyang preaching, yung sa kanilang Lord's Supper. Kasi yung mga tao in Acts chapter 2, thousands of na tao, di ba?
0: 3,000 souls.
1: Tumanggap sa Panginoon. At pagbabasahin nyo pa, they multiply daily. At kung mayroon silang tawag dito, Lord's Supper, saan gagaling yung, kasi kailangan lang bumili ng tinapay, bumili ng grape juice para sa kanilang, di ba? So, sabi, yung na-mention ni Missionary Fontecha na nag-spend sila ng malaki para lang magawa yung ministry.
0: Wow.
1: So, generosity, yung example ng generosity, di ba? At pagdating sa next verse, nabasa niya yung sa next verse na they sold their possessions para lang, di ba? Para ibigay sa mga
0: poor.
1: Diba? Sa mga poor, sa kapwa nila Kristiyano. Kasi sa time na yun ay mayroong mga persecution at yung iba ay wala na silang, pinatalasik sila ng mga pamilya nila at iba ay walang pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So, yung ministry nila ay tulungan din yung kapwa nila mananampalataya.
0: Wow.
1: Isipin nyo, they sold their possession. At isa yun sa magandang reminder sa atin na napakahalaga yung mission, yung ministry ng Panginoon na kailangan mag-spend. Amen? At sabi, isa sa tumatak din sa preaching ni Missionary Fontecha yesterday ay yung ika-apat niyang punto, enjoying together serving the Lord.
0: Amen.
1: Yun yung mahalagang, isa rin sa mahalagang bagay na dapat nating gawin habang naglilingkod. Sabi nga niya sa kanyang preaching, kapag hindi ka magtatagal pag hindi mo ini-enjoy yung iyong ginagawa sa Panginoon, di ba? Mahalaga na ating ini-enjoy. At sama-sama nating enjoyin yung pagsiserve sa Panginoon. Di ba? Amen.
0: Well, it remind me about what you said before, Brother Alvin. Ang ministry, hindi lang ini-enjoy, kundi ini-endure.
1: Yes.
0: Remember that?
1: Yes. Minsan mahirap, pero dapat i-enjoy. Amen. Naging example ni Missionary Fontecha, Brother, yung kanyang, sa kanyang preaching, si Apostle Paul. Kasi sabi niya dito, gusto niyang tapusin yung kanyang race with joy. Isipin mo, siya ay nasa prison, siya ay under persecutions, pero sabi niya gusto niyang tapusin yung kanyang race with joy. Mahirap gawin yun, di ba, pag ikaw ay nag-struggle.
0: Well, si Apostle Paul, he faced up and down situation in his life, so well, he finished his course, he finished his race with joy.
1: Amen. Yung song nga, yung sinasabi, there is joy in serving Jesus.
0: Amen.
1: Kahit mahirap, merong joy.
0: Well,
1: amen.
0: Thank you so much, Missionary Fontecha, for the challenge of mission work. And amen. Here's our next song. We relate this in our mission. We will carry the torch by Commonwealth Baptist College and requested once again by Divine Reed.